paniawar ke des pumai adia nanga ba nui naung ba se pana game ke da nui kakal nga pangal pan da gamu se no mangis nanga ke da ngda la o mis pulsita na ngitu ko like nana miei na mani Google manin sinabio kez kasanagaip kita naming adal nga nga mat kita may bingi daw eti dis kita sinanano miya inamikunia na nga na daw coral portay pa gabudan tami pa but nanu miya inamina o dangerous si pangalpan mazal muinu maluno sita muinu zapul ngalpan maite yuruy la sita kita nga dal zapul na nga wagar aba kayao sepol bi interview panui pala o kursa pa gem pa kai ke kota pas nai nanu a tena no kai ngat nan sene bi interview wanai pa kai